amin itaro na hamutuk ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Malu kung ano yung sira, pagmutok sa lihohaw ng ima, pagkawin niya belo ng trinchi, ha programa, inangamang niya matadala ang balabarik normal niya di yung pavimento, kung si fulan sa naluring sing walo to tinanton. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ba imihot. Iya di saw ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di yung volvimento ha tene no matene kanya. Tiyak malu kung ano yung sira, molok kita huwitin niya programa, tuin mai, ita baro na lay, huwag ka furakida o titulo haridamen.

Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza tiya ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ngunit itaroon na hamutok ola, no reza ti aona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

0: PAS TBS Hoa Poi un material Husi NGO CWSC. Ba informasaun may ta kumpanya hamutuk.
1: Masak kuda mo do di. Fuin da daw 2019 nga. Mustarda, kangko, baria, ajila. Ami hetan apo Husi NGO CWS. Serfo mo do musa, hansa kraudikur, besin sa dad baliw, serna serma po. Halo kabu, alang su nami bibi, kami kuda de. Tuwer trenamento, nani ami halo husi ay tahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa ay tahan ay be malaria, ay tahan serna mami rega, kuda pal mo do ba. Sinti dia kapas de, bus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ah. Sekarik lah ami ha umatur halimar de.
0: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet
1: ami jebahan no jeba faandet am la halong angana dam lori ba faandet amu tu lori faandet kosang mai ha magrai rai hamu tu ko tu man husuma la mi fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hangat mai jura mi bar hudi tu irbe agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
0: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.